Ako ibida ikopi inaspaya pusawa chungko taytay mayinin nyantam nyuhayko puririna ikupa imakahpi yuyay manaspam taytay chula kuna ikupa yanapawa chungko chuyay espiritu iki akompañawa chungko taytay ari tukupay timpupi hinanyam tarikuchkaniku chareikucha tuku ima pantaykunapas taytay kachkanta aswan jajampu niya taytay Yanapay kuyawayku mañakuykim yapallan churikuna unhukunapaj saschakuyniyukunapaj mañakuykim taytay yapallan churikuna kay pachapi sufrikunapaj ari sufrikuspacha wakikunaja taytay llakisqa sunquyu unhusqankurayku saschakuykuna hatikusqanrayku taytay churakuykuchkankuta hinaptinja Hampunitaj ya taytay kay achikyakpi paykunapa hawampi munaychakuykuspayki taytay hawkallayta huykuy entendimientuta huykuy yanapakuyniki taytay kachun paykunapa hawampi lliw unqukunapa hawampi taytay yanapakuyniki kachun sutin sutin rimamuspaja taytay manacha atiymanchu llapallampa sutin rimamuytapas Aswanja taytay hamja riksinki yachanki hawanki punim taytay pikunam chihaptapuni nanaypi necesidadpi yakikuypi kasqanta kikinraykuchu wawachuriraykuchu willkaraykuchu ukaj ayllu kuyasqa ayllu kasqanraykuchu taytay sanidad niki kachun llapallan churikunapaj Sanidad niki kachun hampa tantiaikus haikiman hina, ati nikiman hina. Hampa yanapakuy niki ha taytay necesarium. Hampa yanapakuy niki wangmi taytay ima kaktapas. Ruraita muna niku chayraiku mañakuyki. Yapanyan preocupasja saschakuy niyo, hukman yasja, yakikuy niyo, wajay niyo. Churigiku napaj. Hampu niya taytay. Aswanja huikuy puni. Imam ka necesitas hankuta tukuy imapas huchayanta pampa chaykus paiki chaymi taytay mañakuspa asuykamuyki sapayan salvajniku Cristo Jesuspa sutimpi mañakuspaiku Amén

Buenos días, kuyasta y huyereyay, wawjipanillay, kay wayra wasi huyerejkona, chaskeikojkona, kunan kay temprano, jamkonapa wasikichikman, radio cultural amauta wayra wasi chay kamuchka. Hina kay wayra wasi ukuntaka batagma, almaikipaj tantapas chay kamuchkan jampa vidaikipaj, wayuikikunapaj niupaj. Chaydaja maipi mana pastor pachayanan lugar kunamampas, kay wayra wasi chayaikuchkan, chaynapi, jamkunawampas, kalpanchay kusunaikichikpaj, ñawpaj mangyanay kusunaikichikpaj. Maipi chaypi kaptikipas, yustaytapa ñawinja, llapayanchikpim kachkan. Chaynaja chay kusikuywan ya, jampas yustaytata yupay chaykuy, manam sapallaykichukanki. Sino yustaytam, jangwampas sapapunchaw, yanapay kususpayki kachkan. Tukuy kuyakuywanmi, tukuy sohuanmi, kay wayra wasintakama, taita Dios ta yupay chaspa, yustaytan chikpa chuyasimintapas uyariikuna kanja. Yan kajaya, kay alabanza, takiikunan chikpa, jam iñoja yupay chaykusun, tukuyatiniyo yustaytan chikta.